0: satsi barang kinukana. Zihin ayak tamat ima punigas kawa. Kay Sebastian kasun siras pipurin ang kama. Nukan siya hasta hospital ta ukhari po son ya si. Ukhari nang siya tiyan, holya.
1: Chito ari parinoy. Kaya la kalakata luksitawang minsya kutimos pa siya. Eh? Auto ko ng askapurisang gay gunastak. Eh? Hinakachu intuos parinoy.
0: Chay, politikas hawa chay mantama parla nila wakta hatay pikasas pa Julian. Imainachu chay kasang ay.
1: Yeah.